Tako kalpana, ngako po kalpana pe na hitu na ngwa hengari. Kalpana kuna hitu na ngwa hengari osho no saka puwa rika ne. O wanu mambo yepa. Ye bisira mambo hitu na ngwa hengari. E hitu na ngwa hengari osho no saka puwa pe na jasa tangwa muhewa.

po okuyene na kuya ali kane po matuyene ne tu konje okuhena kuli okulitiri papo kulibango ongode mothengo no no donjo ngunda tuli mumbuti rom o kananga kima ko uruwe do rule no kekaliro kawa ko omuni makekaliro ka ombwiro ko omuni shimoke apo kubango kunguro bino binene namba no mwati kusha kombundo ombulanda no mwango kulando njiwo kombundo ombulanda no mwango kulando chihauto oshipe ombanga maiko kupratin na uliyanjo ke naro yokakuna shina cha rubera cha donjo inda shu hafu tire mu rubere na ye the karuki sokucha namba no orondo shu harubi mariba nei shwa uto kuungula na ikangu kuharubi maribu vingika shwa uto viungula o meridi lilanga kufwa kuna weno ya lilo mengi nangali ye ponganda pukara o ponganda niko shina kuwa rupumo munene munene kovene wadu kondi wa shwa uto viungula wa uto wandu mbobaru wembo mbezo kukapiti lapo mbezo kiapo ndondo wapuri o wa uno wa uto kuba romo shia haji shwa wandu wanene shwa kako paka rude uponganda o wandu mbe ungula vehe mabe umbe yovino mathere etano o wako uto kuba romo shimariba hao no ishimaria udeumbo unaishi kando o chikando hiji momwedu mwayo omwedu yeta tupo ebali ochako udeuno upopuko nakushi bukarapo okuja meridi lange ali lealo obantu balwe mbambu mukarapa mwe pangalo endiro pothengo ndumwa hupupa mwe ngumwa ukarapa mwe mbena eye ngwe kiamene ndina eye neke shichina kerabi ungura muluvendwe wa utukutara ko chambaye kwetu amavingu mbali mbena alipo che kuundura bano mehepo omakepe tambo okuje una kabiri kabiri ile kuja wa utukufu tukuja mabirunguru binabyo yabiyerike o bimaria byo uchiwa utukungura nambano hanjire utukutairwa o human wetu o chakombavu yetu tu twakwatwa tu wengi twa hongo kuku okuko kulya pamwe okuje unambu yalikane mbokuja okomba okoko ko bauti obiungura ngo kan okandunge uri yarikane ngatu kamburo donjo nduma tu hepa ngatu atukamburo donjo nduma tu vanga arikane atukamburo donjo nduma tu vanga ngatu kamburo donjo nduma tu hepa embo nime kupatana rouri narikana arikana pura tena okoko kwae ke ko mambonga wanashibalo benaje kwae bari punaka wending waka America wengine kusha the inner voice o era kandiro mukoto o kanangu kukiri muove omuni ngo kukulidhu kuduva omuni kukuhungira kuna ovo omuni shimbumba jija chapo ndino ndi matuka teo njuo ya iko nagwina bigapu no matuka teo njuo obantu bagati ugati onjuo uli ovo omuni chwa hama pwicho shimbumba o nduwe mbo mukoto mundu wengo mukoto ngo kumuhungira kumove omuni iriki apa masha yende konjuo katea po ego njuo o chimuna chua hakutoro china mwa mwa muri pura kujambitho ki bosia opo peno kana makisha ngundo iuri opo omba omba bomba omba mbogando oili yalo chimoka dhuba chimoka muna ikonda uhaku ingauri nakazo kamba mbano mekra ambiende nekia kia karosi ngwina pokia une munjira nje pangwa jo kamuno hauti aho moko kulama na ngwali hauti jiale ikulale kuchabi uyenda mbwi mbumbo hakuta okutora mbwi o koko jo bada kwalo ngai ko kanja ko choruru mapo pia njo uto yo nje apa mukanyi me ujo kanango ko kokobo muninga kuke kotoka kobo muninga kuke hungira na obo muninga ko iro kupura tena ko kuja hapo o shiri nei pu sipumbiri mba pumba utu nei bali mbene pumbe yamba i o mundu jo uto wa haruka uto uto kabali ba kapenu me usoku yali okutana uramo nangaye mainya ko rutu moye muno enisha shimo fubanda uliri umusubano uyali fa uje ndo atati wautu ku okunja ko mamanga manene hero murongo na etano mirongo bibali hero mirongo bibali mirongo bibali na etano hero mirongo bibali na etano ongo manene ko mirongo bitatu ngo mandro omwe mehe po bili mulo ye moyo mawo bango peri uliri mo munu ngo aisiba oifiba oku yali kana nje tupa ku cha tu iko omuntu ko shairu okukali omunyo kako mena he tulimo munyo we should live the life so kuhupa omunyo mena he tulimo kuhupa ko tulimo mu munyo mbu maukaid pofia kuja inje tutale kushapo osho bandu mpuma tutu obiungura nga tushitivi babu poko ikorondo bana sho baenda mbo oba kutu baenda mbo wo beno hatala rumwe wakutiwe na imo mo skole olumbura ndwe kukutwa na dhomirongo bi nena ndano rumwe okay okuja wathe ko dhomirongo olumbura murongo na ndano hapo osho mundu kwa kutwa mu pene imo skole no dhomura wendo inakuwa kutwa ko ndo bana bwe pofio kuja me uri pre uja na yo olumbura ndwa thwa mbo.

0: Thank you. Yes, everybody must, all men must have a fox.
1: Minikwe yakurwe minikwe mo muhuka wetu wa Robiungurambi. Omoro ya kwenye mbuma mumulimo marangu ndomoro nuyo mamara kwenye mba mumulimo mokupenduka mwa mwa ikotu wede peke peke vingura vya utu omoro wine kushu vingura nga viute nga vika wenje manombu ya kawenja mbo wakusha meka mbura shambimu ya kula ulili tuka ende pamwe tuka ya namakori sasa ni wa mathemba mumuhuka waro viungura mbwi obandu vai veri kodonga ndavaka suwa ondo rishavari omanda hano kapena viungura eyu waro kufuwa ne waro kufuwa shuwa pura ude mbruge haponde yu andi shitwa suwani eyu andi marishavi tuwa suwa kwa manda hamiru wei na eta nui warai angaya kushipura kumukudu hapondo manda hani matu suwande yu warai kuhipura mbuta angaya nomura yu kushavi ne yu anda shitavi la dhapi peyavi nikaepo eyu warai ya oshi na shitu thoku shuwa usha kako tuwa suwa po thiande yu andi yu warai ndi o shime kuminike esho kuhepa ushawiri kwamba kwa mapitithiro wetu nga o ngutuwa wadhe wana o ya ngutu kara na omu rubedhe ndwi tukaenda na wane inu muyoshu watu na tuhita moro wadhe retu ndwira tutu mwono wikunwa o kudhamba tuikoro wadhe retu ndwira unashe nui namba pume kuminike kusha mwamanombo wina me kuminike shinene ulisha tukaya pamwe mwaka rubedhe ketu nga shuwa na shuwa pratene mwami beria meka hegeri matushiru hapa matuka hapa mwe mwumuhuka mbuinga kwa mahatu nyumanene ngundo waho wawe hie ya na waro mbuma weke ya mwingo mapiti thiro wetu kumupa ete katuna mwingo kumupa kako odho mbuwe vira ndwa oma shiwi thiro shashi ye kara tumupe kumula era kushanumu rwede rolive pene ye porwede rolive mapika enda ye wathuko na omurongo vana mibi ya mbuma we rarakana kukatodho mbadhe maweka atodho mbadhe kutoro shumuthu kono muamu wa muo umwe pombo veta nombeka po shamo matoro rongeka po tuwagu vire mba eroro kushawa hitime hindo shawana nubavadha nungyo ngonia ya hingiri mbu unahepero wao ugusha pia yueka hitemo shawana ya ngonia wina ya hingiri kutara kuvinenge yukusha hapo nubo upanga wa maunguruwa kumepo katika na mimbi ya nashawana maudhu pimbwa kaeti sa o wakadho na mbo kuhitamo shawana meka mbuna shongonea ya hakuru ya kono matha shinene ohunga na imbyo shawana shwapura tinegusha shimeka mbuna shematuka hapa mwenao o nu uruwendo shiru watumbuka tu hamika tu uturarwe

0: ombaɗatene yettu the late dino mbeɗe pakarita open tournament yettotoma koma hmeciti yettanno gako hamo mbaɗi ko mude o wusi ha mbumu e won ɓuranji o mbayo wiwede mbiɗe goyni ha mbumu e o mbaddatane no jimay ñande pour pare indi o bobi sing sing stadium dusugo sur pare rokomastalla o simbeɗoci ñandirwa o mayo wi o mirongo winne o simbeɗoci ñandirwa ko simbeɗe cokodo mbade o mayo mirongo wi tattu o net bala o mayo wi o murongo o prochainita siwlo simbeɗe cokodo mbade no net bala o mayo wi e wali siwlo simbeɗe ci warmindo a siyerike e yewiri mue o mastere hambo ndattu o net bala a yerike e yewiri mue peno simariwa o siyambe kwa o bapila mawna no cire tenga komode o wusi ha mbumue o poskolenji o sen barnapas primary school o kola mo hambo mbaɗi yo mbapeta o prochainita foko jiitiro ko murungu o nela hambo ndattu o yimue o yine o hambo ndattu o yine on danno on mbari on ndattu o yine o kambo e mboyenga waytara iyo giyama yakka ha japaka daniel dasekene
1: O mbadhu aikoka matutara mo maanda ete tuna odongura mbari tuna ongura yondiro nongura yobikuria matutu ongura yondiro ongura yondiro inyandwa nei obakwe yuba vekurathana kuna obakwa uti obakwa shibi obakwe nambura nobakwa shiti ongura yondiro njo o maanda ngo yeithana wakucha omihoko mikutathana obakwe ndata venyanda ongura yondiro kuna obakwe njanje nobakwa heri ongura yondiro njo shimatia pongura yobikuria inyandwa nei obanakwe uba venyanda ongura yobikuria kuna obanakwa uti obanakwa shibi obanakwe nambura nobanakwa shiti obanakwe ndata venyanda ongura yobikuria kuna obanakwe njanje nobanakwa heri ombadhu aikoka
2: Mamu mudo, ojima ngiba, omarako, ogarudo.

0: methuvana shuvana shuvapuratene mumuyu atuitimorogere tundwira tutumbono vikunu atu ovina vingi pekepeke mbiripo mariso kianja kombango nimakorogere kitunga ausha nguda muhirima namba uriri mumuyu twahakaine morogere tuo tutumbono vikunwa
1: Ombadu aikoka matutara momanda ete tuna odongura mbali tuna ongura yondiro nongura yobikulia matutu ongura yondiro ongura yondiro inyandwa nei obakweyuba vekurathana kuna obakwa uti obakwa shibi obakwena mbura nobakwa shiti ongura yondiro njo omanda ngo yeithene wakusha omihoko mikutathani obakwendata venyanda ongura yondiro kuna obakwenja nje nobakwa heri ongura yondiro njo shimatuya pongura yobikulia inyandwa nei obanakweuba venyanda ongura yobikulia kuna obanakwa uti obanakwa shibi obanakwena mbura nobanakwa shiti obanakwendata venyanda ongura yobikulia kuna obanakwenja nje nobanakwa heri ombadu aikoka
2: Mamu mudo, ojima ngiba, omarako, ogarudo.

Mehindi oyapana oda presente bari urirido bana shembere no kutorwa othia obanasho badandu opakati ko dombro mirongo ibiri na ndano mirongo bitatu betorwa moshibaro sho do presente mirongo muyu na hambo ndatu.

0: onjivithira na hepero ko tututo batuta o NBC yemuyetere o upupuru kwao ove muhepa okupitisa ombudhe yo marandero vina mwinyo nuko na chimaliva rikuta kuno NBC kucha umune uninga ndumbo orutu royero batuta chirwa hitimo nduwasana na maunguru wakumwe kuno NBC mwenene okupitisa ombudhe yo marandero vina mwinyo nu othutu kombundo marandero nuwina chiwaranda obikando hambo mbali we momunu obikando bibali ochali chomuvatere akahana uhakaene kuna veri nyaira kokaveterwa moruparo etu romarandero nu utwe omunu ekoruturo nduwathane no chimanga mutonena ongode ponelo hambo ndatu oimwe ombari ondano ombari ohambo umwe oimwe ohambo ndatu oimwe
1: ubrane wanje nambano yedu ite makorwede getunga ndino katuna kutara uthupi pututana mko kutara mo vatwe wa shimbano wakuru hanungwa lima tu utara mubiunguro vingi peke peke mbili mo paranga wainde hii oma yuwa shiaro mengu iwa riko mwede mbwi o ushatono mbulanji presidente tumbo nandi nda ito wanyi rombude iyo madhe mbulukiru uiwa ruwia rodonyushi ayo waningiro chua mashana mibia mo paranga wacho okuliku amba kuiwa na vyo

0: ke ya go mina mo urata
1: ba hara na po ave ke isa kona mbo ene
0: ka go mix ego yo ke go riengwe go murengere ma tongere ni try tonga nje o pokus mega builder ne ma mpore ke po ma mpiko ene eh ba ji jang
1: amre ke biri una garumendo garumendo ava
0: eh garo garumendo nyo kor mm o jo ke
2: on denis ajirare
0: mm ndo on denis ajirare o resvati
2: o haga ne jirungu
0: o haga ne mu konjira mu konjaye mu ndambwe every time when you say any herero, they will tell you matukonjo. Matukonjori, eh? Mu ko jithe ko jirongo.
2: Ai, muturi obuo ko thano ko thithura.
0: Mm. Bashavi inu bonganaji o poko vis mega builder oro garanda bunondere portuo.
2: Mbaroro guranda ko chiavero.
0: Mu yenda ko mika ni mahanja kajo.
2: Fa pindiga mu jirongo.
0: Eh oye ri munda onenjo nga nda ne uja ni turimondo ba mu TV
2: turimondo TV ni uja ni maika ko ushiro eh ako okay
0: kako gwe pa jinene ngene de murgon mini gondo konga nda
2: ayo ku pendro haka nei uri buo anu ga pendu gera riro matemba
0: siwa upira bi omundu engwi okay pa jinene turimo chirongo ihi oranya mna jimatu gireni ya imba me uno porpera ya okakarata konga kishimo ngo kuchangitha okakarata kumwe nene kuunguritha rumwe itho go dongombeni una koro kurun mothe gato onu atomo imeri ya mingo kakarata
2: e baro kumba na
0: ngo garande jabre opera ina onge bitet
3: ai imba peri na
0: kora moko nyono
3: sinene
0: cha muno mwera we magoma me konjo o mongo kakarata no
3: e batu nurukuru
0: watu nurukuru kajo o japeni
3: ko shaka disa nangombe
0: nangombe kuri pen
3: ay urike yo am
0: nangombe gamba uno munyo
3: gamba kenatu
0: ya o wakara do mbura gabi muno
3: paya egis no 16
0: year okay o jivertigan any mene no basi diamond
3: aye bai nanjo ka ingiro
0: chata muno diamana jono hodo kupindika ano igwa ngo ya pachine ne trima mu brando nyumtami mere tsha ya thoro mite o mire ko yena mu view mate ngo muno mare nje twa hanika twa to ngana je opoko is mega build to remon divity yondropa kwa ko to mai show je vi bin tree cave po shimojwa o spa po topis po pen do fnb ete opportunity madongre nemo murai mumba akoton mai po ureke ku po ureke o moro anjo po karek moro anjo po karek moro anjo po karek mami kora o khanet
4: na wa kora
0: mete tunne ho jinen o jigo
4: ninga nduka sho ho
0: a muninga nduka sho o rozate
4: kanjira ka vitoto
0: onko or kodora kora mera por kwa erkan matako constituency ogwe ba jinen nu ko ngi thae mo chilongo mina tupure
4: ah tukanye da maspa ya muri mrongo ivari
0: at owatura no kakaveko pano ndari urata
4: nimeriro meya ni mbure meyendi
0: okay bago no kuingira kuno mutizo shurengwi na uya shado no kuda kuja moka mbrove
4: eh anje mbarondo
0: anje warondo nu ngo kakarata wachiti washangwa
4: imba manuka
0: mapepo mavika mbrori epo ine ipupu
4: ine ipupu rio do sekondi
0: ora sekondi kajo nu wara erongo kakarata uja keke no kwa keno wano ikwae
4: embara ero inavi
0: I got you ndo njodo yuri bana mixi nyeni po bin tree cave yeah okay amba uri po ajete ke ko kaiga na romi njodo bune katitika sho shatu to kind o ime shatu no matu handika amuro nambari shatu no kaimwe
5: ay ay banda chelela ay ay banda

0: Мамо, мудо! Ojima ekiba! Oma beko! Ogarbo!
1: Ombadu aikoka. Matutara momanda. Ete tuna odongura mbari. Tuna ongura yondiro, nongura yobikuria. Matutu ongura yondiro. Ongura yondiro inyandwa nei.

Ogolina kwe pagolina kwe babito mi dhamo ndo morongo nambari nje tuminike me iwa e wandi bagapa nyoni nje tuminike mami garukirwe waho hau kame meke akura mo parangana mbia peburi tukaende pamwe me iwa ndiro uyu nguru hiko churuka ku nje tukaende pamwe

0: Angari, Karupiu, Mazura vandu vanje, Yazuku, Kasu, Moshoru, Ma, iya, uzukushanga na u, subimute kimburi. Tinondi orachi himise kangwehi, washito zombura ndatu, Yazuku punaete, kavetu, nerumbile, omuwa, humu, iya, Yazuku ripura, kashirumbu wina. Uhepa shinene, tinondi orachi himise kangwehi, washito zombura ndatu, Yazuku punaete, kavetu, tu nerumbile omuwa humu wina yazu kulipura kashirumbu kuhepa mbwe ya matu yambo matu yambo kata ya pona pena iye ya frita maku good morning omo kura frita wapumuli iya nikonga nda iye nga imini kwe shinene uliri. Iya, ndaga imini kwe shinene. Iya. Urobu kandiri kiri la mashabi. Iya, kaya ikawi hingire mjo. Iya, ya repi moro mepe nji. Uyike, dino mepe ndura wanashe wa marunga, no wanashe watate wanje, omu ya ruke, Josli H kashate nya, kushayari ndino situa Tuara tate omurumendu omukwenya njemendo koshimana hakane koina kovanduo mungambu nokosoleka zeye muzemburukisa uliri kumbe shinene ndino yazuku hishivirwe mbashiwa kushombo osengi vahitimba no putaputa no pumweno. Iya, avehembo. No big man, amba avehembo. Moro, wapenduka?
1: Moro? Wapenduka mwisane poratu yetu mbo.
0: Tua penduka na poratu yetu mba?
1: Yete wina, tua penduka mwisharisho mba tere. Namba no meveri lepo okanashe kumute na kwanje. O mwashi omuka endu wako omute o ukambe. Mwashi wahi yako ningira mutundo ndutainja ningira shirongo. Ngwero kie kukando zongombe muyahi ya kuandu na watwana ahao mbaendero maendo vandu beheo kukapita. Omwashi onguri nguno uze ushati ndi. Nyondi wawezirwa pombure imeje kuinda ndekana. Zomesha muhona kuno shari. Gekutile nunge kutaka mise. Nunge kupa wihe mbi uzera momunyo. Ambe zerirepo ansina kanjavirambwe muzerirepo mberukiro. Na peka kahure mbo mewe zerirepo mberukiro moshirale shoukfi muveri. Mesha muhona nge mwia menu nge mutide. Ambedhele epo muhona wanje po maringo ndoro mambo guli mwonge karumendu. Ogu shoshishi imba o karu nduruka o yaku na wetu mutu lipa mwemba. Mabedhele wapo unenga lu unene shinene. Esha ngabe pandere po njira ya Yehova. Ngabe imbure nungabe kumbe kumukuru kasho. Ogu shopua wadhele wapo ika angu kamitamba mo. Omunyenguru waka ufara omukoro mananga.
0: Ogu hepa
1: shinene.
0: Gaiti mamaisha mhuka ora marandirura. Mhuka ora marandirura. Wena dutwa isa kutanda wetu kwa karara. Karamara yoro nora mhuka. Numagu kau shike. The boss of the house. Hinagume ndirura. Katangwe ndirura. Nambi unjakuye ndirura. Naku shiteo shina mhuka kumara. Mara mhuka moka tufare kondigo. Marando rondo changa para muka chilashi. Iya, arikana unji minikile mama wanji kumba suwera norma tepe shienda getsen. Opu hamini kwa hii kapuku shameina shienda waina norma tepe shienda. Moro, kuhepa mata kwa hamina. Injaguno? Kaburi.
2: Kaburi mwizale. Wapungiri mwiza na mwiza ya poka kwa tuwa nyumutu wa hama pa mwemba. Kina joema ripu noveva noombe ni. Yo wararako. Wako hepa mwiza na hivondo.
0: Wako hepa chinene mependula jijimini kila nyo mapanga wa njenga. Risha no mambo shihenu na pavanga shihuro. goleka hange vene rurumiede kuveri shonga troma wano ya lukundaniel tasikene wagia maka hancha daniel tasikene ongia maka hancha kia maka hancha minikwa meminiko vandu po sheruru Eminike o vandu po Chiruru, po Udera Utune, Udera Utune, Utune, Utine, po Udera Utine, puyashi temitha. Eminike o vandu po Chiruru, po Udera Utine, puyashi temitha. Chanangude, kaverie omokandina wa, iya. Kau sikini ya peche muriro. Awe ya pe muriro. Ie mkandina wa amu pe muriro. Ia. Kui wone jitemitha. Kuchangambwa ya kwa rondo. Ia. Kama mwisa mika wiretho vitha nembi. Mini kwa mwisa ni unji mini kile o Team No Sleeper. Aihe. O mama Hirongo. Hirongo. Moshivanda. O mama Horongo. Moshivanda. Memini ke o Team No Sleeper aihe opo mama Horongo Moshivanda o mama Horongo Moshivanda wayaka na ndoma shavi dinondi oro ora kana ora kana kwenyanje ji shitonga me kangwehi olomba ongambwi tanda ochikuki mahindi okulako Karindi koshimburu. Dino oro kana kwenyanje. Sitongame. Sitongame kangwehi. Olomba. Longambwi. Tanda uchikuki mahindi kula. Kwa karindi koshimburu. Vaya angwa kandano. Kumahindi mbwe. Iya. Kanele shimwa munu ka. Metri shisherwa. Chiremi mupaha. Metri shisherwa. Chiremi mupaha. Toka kuyembu waka wa masete. Moro!
3: Edeza penduka?
0: Edeza wile utapenduka na wa?
3: Aha. Awamadu minige?
0: Njongunu.
3: Awameo minigile po liyameke nga jwe pombo. Minigile po nga iyo nga jwe panoho. Gandula wengu wa jimbundu. Kwa eloke ngu waka huna. Kaini se ngu waka iji. Ya si ngwe jibengu amahe jibengu agwe mbobri agoro fale ye na jai ngwa munete ya kapita mamu nyengulo aga utwa ba jiramo joro koro mananga mune bandu anje ya ze uja nga ye mini tembe ko toka mala fala mamu mo nda chuni tamu ne mini teruka jande na ko toka saka majimbo ko chuni jambo ya ikumaru wengu ahengu wa matinge wengu ahengu wa rusi wengu wangu wa uga kundu iji wengu wangu wa uga budi wengu wa kikopa na wakinacho oto kutawa ndawe hembu mbe nyanda mwospana njedu ya mahapa ilewe na mbo mbonga mali wengu wengu wa ina ngu kanda
0: kukuhepa
3: wengu wa mdu wakua karuna kuli kwa isa hapo
0: kako
3: ok ako jangwali na peki nao
0: Ningira. Ningira kana kwa vanga.
3: Yawe ngayende zingandira zingayende.
0: No, ah yai, namba chai kuto keo ndiyanda. Eh,
3: okay, namba neta ndi kwa danger. Ndiro mpreta uri kula kukunea.
0: Oguhepa.
3: Ingwaji wa mbongo mkala nango hilo ngaji tapo.
0: Ngangi.
3: Oguhepa.
0: Mimi nike o mama wanja wehe, o longundu wanja wehe, marumbi wanja yehe, watena kwanje no wala mwanje wehe, minika yadu ku piri mawe ipi, piri mawe ipi. Ameta, mimi niko wandu wanje mba wadenga shamwaha, kule weshisha hii, no vashongwa wehe, numuhuka oro musuko, Oro Muthuko Tavares, maeduko muthia wa shuriko, batuko kambatu kushivathera. batuko kamba tukuchibasera bemini ko bandu.

0: No, maite no imwe, imwe imbedia me kahengeli metu pa mashibithiro, no mbude, mbude kwa mashibithiro. Memi nike wabandwa behe momupanda na vitatu, opuo omwache wenu, wetondo uwa kahere katupose, etuko. Ii, nangai na wetondo uwa le, wetondo uwa, mtu nene wawu msana tuko, tuko. Ia, wetondo uwa kahere katupose, Wepa. Iya, dinondi ongero e babatai. Iya, natuko ongero. Batai ushe weshita winu. Iya, omu ongero, katengero. Maku washitombula murugupo. Kuhepa mwe. Iya, kuhepa mwe. Maku ongero washitombula murugupo. Ongero mbae nza kupasana. Dinondi washitombula murugupo. Wepa mwae, tiza sani ya lika ne, tiza sani ya nao. Ii, macho ngira, hito ya ongero, paku ya hito mbura murugupo, nilo ndi. Na mbano ongero, njia tiza, niponja tiziwa. Ongero mbae, tiza sana vini. Ongero mbae, tiza sana vini. Ata, tawazi ongero to. Wepa mwae. Beta ha?
1: Alo, misane.
0: Uwe.
1: Mwohara na walika na mbua tatemi ya nungu
0: kutu.
1: Oye pro winna e pro ku hangame se banda ke dami ni kwa emi ni ko na si wanje ka tenda njoroga ka chimune na kini ka chimune mbo na china ke ka chimune na rifonje isa kambo mesha na mbola o banda re mesho ka eta ke na mutukuru o mutukuru ro nga umi ni do ri ni tane ka pena mundu ngai ke ewe ndai si wake kwa ka ko o ku seva na seva sisiri na ka onda ndina ka bivuro o ku neno ku hepa mutane o harana
0: o ku hepa Beta bimi nike ovanene vanjemba omo Alexander Mbundu omo kamburu kova chivu chiku karuvanje chivu omo wapahewa Mbundu omo tive Mbundu na mama wapewa Mbundu no munga mbu achihe po yagu kubutibwe ali Mbundu medorongondo mbutibwe ali Mbundu medorongondo Ya, siono upi. Siono upi. siono upi. Ya meta ya mimi nike wabanduwa njemba avehe mombora. Omishira. Ya masetu po ya luku John John. Oku hepa. Meta ha.
2: Moro.
0: Moro.
2: Aluki ya wakande.
0: Uove.
2: Mwisani warongo.
0: Hehehe.
2: Mhm.
0: Onji zunga nao kabo
2: hino rugerero mai. Basi tivirwa pa maihimbo. Na ujitumba navi man. Mhm. Karikiro gandu tenga tenga byaruro ndangi za kibiro kuyoa mukuru otupanda. Ndia Ola na shiwa shiwa na shato ushiwa. Beri mongofo londa ndago vandu na mimbiri mosho moise. Nisa vandu wa mama kuma no vate na kwe. Ripa nguru wa no vangu we no vate na kwe. Arika vandu wa njondre no mbango. Oya njo mulingo mwenye nisoweko wa mku. Nisa. Avijo viwale muna. Yehova mkuru ngari angwari yehova mkuru uri. Imba dumbe kotoka no uta odesha. Kakuno shita shija handa. Nusuwe na kushindomi hamo mundu. Kufukusha Yehova mkurunga shito mbango ni. Inga mai niko batema kwanje. Kwa vangu vanje. Kwa marumbi wanje. Weshiwa mashamu ya here. Kwisha vandu vanje. Tate wetu kulisa na wetu poru suvero na wa. Gatumwe sema kasuwe mohange. Oshinoshi mene. Oku ngombe kukambura njo ngambure nje tu hongere. Okutiza sana. Okuzara sana. Okusuvera sana. Sina shinje tuchuweretu. Ogoja kuma mawaita mesha poruto perimbo mwana mukuru ngakotore mbo ngongo nolondunge uri ne mokoma sa avie zuba chitima kai mukati kwa uri zemburuka mbwa inenzwa iyo hova mukuru mbalo mpendura urari chahuha o waunzwa maria kurupa na mwanambongo wa pramnesi na hili chesha mpendura shuno munyo kavita o

0: ashe mblomi kurangira na kako kurangira nuku kako kurangira rikana mblomi ngono ngakare na mblomi no kae ruka mudu mota walongo kuya mira kako kurangira no watona kwe pongandambo unami mukwa lerivi mukwa munjombarangambo naimbo naimbo atule wetwa le banjombaranga amemu pendura ke horusu wero iru mwe uriri omongo yo ruwano mai pendura osho ndabanya lito mundo munene ngo sekimbo mwana mukuru ngarengo eto unongo no rondo ngeno maso ke andipara muwo akuje nyo cha ona wona oshirwe na weshivingwe na kwa kuba shi cha pendura hii na kurangira
1: aguhepa
0: aguhepa
1: kuhepa nao agomblo myongero wando nengo isi wapehe wali he uriri Blomongero, Blomongero. Mimi niko wakurundu ave, wakurundu vaa njemba mumuti wa nduko, unastaline karonge, numunene ndume wa positoporo, umekutu karonge, na nangura, nambori, po ya dhukorata yosingira, yambae, ehiri imbe po karonge, medorongondo. Orata yosingira mumbae, ehiri imbe po karonge, medorongondo. Iya, yoi pena nikle sangwa kachikuru. Aya, omaki ajwa kachikuru ga abalunu. Omaki wa kachikuru no. Omaki fonya ka pau ga kachikuru na boka. Kamu hana nawa. Iya. Hane na wa ponambo. Ani. Hane na wa. Iye magushike, mina ongero, jimise kangwe hii, nyanda nuyoroka, ya dhuku chokolate, ndeli, na popa wa mopuo. Ya, mina ongero, jimise kangwe hii, nyanda nuyoroka, ya dhuku chokolate, ndeli, na popa wa mopuo, kuhepa mbwae. Dino ora inyangwanje muhenye, nyanda nuyoroka, kombalu kuulingo, ya luku muheke njai, iya. Medelilepo o wakurundu aveheva ruhaka kutaa, muyorona hii kahimunu, opo ya luku shukunupe ruhaka momupanda, Mungupanda. Mimi niko vandu vanje mubirongo mbi oshiwarongo cho shirera. Komo mbonde chapukiro. O karindi ko shimburu. O kathaira po ya shiweza. Mbuyo mbanje nofume achihe. Mesha mini kwe opo ya ukuru wapu kandiri kirira. Mungusia wabandu mberi kwa kanjo ze. Tino tuwa sia wabandu mberi kwa kakiri wa hano kushabi. Mimi nike orata ya katoko. Mungu natani era Aaron Hinjou. Mbuti roni kenai he. Nosele kade ye asnata. Na warotu wakuda hii. Nosele kade. Mami. Opo yadu uko wenu. Warotu wakenai he kuhepa. Iya. It's Mr. Legendary on the beat.

0: akorenda kuepa mbachibizamba kucha o vaungire mberi mumbuyo vakuru vaipuwa mahongero ya njithiro njikwa miupe chimanga kumitire isingwa chikura ime chimanga ngominitire imitire chikura ime mburi
1: opumbiri karukiro ya ho na ingo mpurate neguri po katenda keto kakore kwa mambo
0: ya njoko na njithiro ya chimanga kwa vaungire mumbuyo vakuru
1: ya osesi mbara isa kove rukuru mbarino mahongero yomawa mutu yeta tunano hinga kwa shirongo shashomu ise kehi yonganda ekuri omanji wa agara

Mehindi oyapana oda pretende bari urirido bana shembere na kutorwa othia obanasho badandua pakati kolombro mirongo ibiri na ndano mirongo bitatu vetorwa moshivaro shodo pretende mirongo muyuna hambo ndatu.

0: onde te oma petisiro kalo wede getu kama hati nyamu mamu kea odondiro nodondiro odombakiro kudamba tuka piti kumungu tia kulewe wale wina mbili mkatiko shuwa na matu wakutawisha kuyembi o waru wanja ito ashivithiri kusha kuno kwa shiru wano shungula she kutu shumei thakiro we kutu nuwina kuno shungula shima shutu nei shu matu hithiro wathoro mana mundambo ya matu wangu kubuwa na wawina Ogisha nungo maku kaya ndaishi maika nombali. Miss Namibia na imbo baraka ni umurongo veri mosha wana. Apo nuwa ungule ngapu tuwe yamba ni matu wangu kubawa na wawina. Mbuthi haro onji.
1: Onji vithiro na hepero kotututo batuta. O NBC ye muyetere o upupuru kwao. Owe mohepa okupitisa mbuthi yomara ndero wina mwinyo. Nuko na chimariva. Rikuta kuno NBC kucha umu na undinga ndumbo. Orutu roye roba thuta chiruwa hitimo nduwa sana na yoma unguru wa kumwe kuno NBC. Mwe nene kupitisa ombudhe yomara ndero wina mwinyo. Nu othutu kombu ndo mara ndero. Nu wina chiwa randa obikando hambo mbali. Uwe momunu obikando bivali ochari chomuva tere. Hakahana uhaka ene kuna veri nyaira koka veterwa. Moruparwe turo mara ndero. Nu utwe omunwe koruturo nduwa sana no chimanga. Mutonena ongode ponelo hambo ndatu oimwe, ombari ondano, ombari ohambo umwe, oimwe ohambo ndatu oimwe.

0: 이제 어디다 마무도 오지만 이봐 엄마라고 오가도
1: Ombadu aikoka, matutara momanda, ete tuna odongura mbali, tuna ongura yondiro, nongura yobikulia, matutu ongura yondiro inyandwa nei, oba kwe yuba, dekura sana kuna oba kwa uti, oba kwa shibi, oba kwe nambura, oba kwa shiti, ongura yondiro njo, omandango yeise na wakusha omihoko mikutasana. Oba kwendata venyanda ongura yondiro kuna oba kwenjanje na oba kwaheri. Ongura yondiro njo. Shimatia pongura yobikulia inyandwa nai. Oba na kweuba venyanda ongura yobikulia kuna oba na kwa uti, oba na kwa shibi, oba na kwe nambura, oba na kwa shiti. Oba na kwendata venyanda ongura yobikulia kuna oba na kwenjanje na oba na kwaheri. Ombadu aikoka.
0: Omita! Mamudu! Ojibangiba! Omarako!

0: Ya, ye tukaende kumulungu mpura tine wanje moka ruwede getu ngatu. Basa mewa nguki endako ruvanjai. Kuno vishi tuwaviri ngonumu. Tuwashiru wa matu mulaere muhuko munene kusha. O, ishi wanashe iraka oko kodongo mbesha orongane ni moru vanjai. Paka rovi ungula mbiashi vithu remba. Numu ruwede numea wakakene kuno munene da shinda. Munene da shindo puli. Hello. Munene da shindo puli. Mwata raka pena maha kaya nomba. Munene da shindo puli. Hello. Huh? Opuli mwajithu.
1: Opo miri, nui mu hiri agei.
0: Ya, medu wa kere kukule shinene njongu no shuwa na mashi puratene kove mwaka no shungula muhuko unesha kaya nda.
1: Majua no shungula muhuko munene. Matu, wautuna inge ute.
0: Uliko mbepo na mimbi ya mei puratene kove.
1: Sajuwa no chungulo muhuko munene ama tulongaronga kuyenda tukachire korombongo komulanduwa mama chukage o kenige mbo hakiri tuka itoke kutu ojitu wazira atake kama chineno tulongaronga banduwa ongara owiwana no wiwana lombongo longandano longando lombongo no lombongo ama tutura matete kama ama tulinene ati hinda tuwa lombongo amatu yani amatu tuwa amatu ya rama wakweluwa amatu ya rama wandumba wea marenga ya vitana marenga yangu punda zenu wamba pundi yungo mbio mbumbu jipundo wanja hii amatu kotoka momachi wa wakwe na mbula wachapo lonjuo no lonjuo wakumba nda kuma kumungiru kawunjayana ya kambongo o wandumbo luchito uruwaro wa hewe na warumbu uruwaro okondoro tabula ya mkala jingenge uruwaku paloma no wachapo lonjuo no lonjuo chila urangana mbo atuwa urangana na wa umache umache waoma mwini wakwa uti wamurongo waoma mamba mbalipo nyanda ya chanzita na kuyoma ya mkala chivuti seena ngombe ungongo wa ama tuzula matuya na ochako matundu na matundu kuhiwana na hiwana mundo mulando mulume ndo mbanje ngwa ngo kutu kamba musha musha wa chirumba wiye chirumba wiye mutene wa kombina ngungwa chira kwa yana achi nduko ngira komio mutene yanga yana chiake ama chira mabi so arandu mbandi yana njira akarungumbia ho longola kata pero longombe o mure na kanjo ama chira mabi so ngandani yo nene jitiro miko nyamunene ile kwa makono ya mama na ya ulaye homi no mushiwa kachikereta omulandu ananganga ambimbo yako lengi ngo kanja kwa mbati yamba kutire wina Tochinyongu mwini kachondela hawa niwa tuko ngo mba jengwa tuka na habi nyanya Ogonjua la orongana mpo matumba orongana Tua hile, tua kaisake kutu, tua kotoka Tulimba, tua orongana bachinga Ma tuko njo tulipa mwe matu yiko mbara Tua chilo nao
0: Nei nguma hungi, nguma hungiro une nei
1: Wachami ndiko wada jindu
0: Nguli kembo nguma hungiro kondonga mwuni
1: Nguma hungiro kutoka isire kutu wa mama mundu wa mama jema tumu mama chiveri jema tumu mundu wa haji pea jaka enjira mama nga miri mungu paru maa yu omu tono mutora njipa yale pandana oja vindiko manguwe ngu mahungiri
0: nguri koprohama na ingu mahungire
1: ha
0: nguri koprohama na ingu mahungiro ume
1: ya hungiro mambo wanje koprohama naitani wakomba kuhiri kamba mbuko Kofora haramu kukahungira momo na mika hungira na iya hungira.
0: Okweba.
1: Ha?
0: Opuli.
1: Kofora haramu mika hungira, iya hungira.
0: Opuli mwenene matuwa sana.
1: Ha?
0: Halo, mwenjithu na hii.
1: Iya mikuthu.
0: Basha nguli kembo nguma hungire kofora haramu unne nguma tuthu mehiro kongo tuwepe jena ove.
1: Oh, nukula manutuwa kwa mundu nguma hungire.
0: Yeah.

0: Mehindi oyapana, oda presente bari uri rido vana shembere na kutorwa, vothia vana shaba dandu apakati kolombo.
1: Mambongo shwa na shwa pora tene wa presidenta, ya nga hungiru uwe dandu akapita mamangongo na ipo mkandyo mwenene mbo. Kakusha, wiri nao. Kwa tusuwane, apuo nu tia nyomba kunjiku mekstiti tuyoro kekatiti.

Mira, kunja kuyo mbeno nyisiro manya no shimangane metangu ndeka munazo okuja inacho chime ngurire mba mengurire po mba hamamba lendira randwa iyo banga nyo tani banga ke yo top eater awe wali kumanya ngamai utumo ine chamurwele oji muhenda kuya muju muhonge ngondo uri che yamba koje ndurire mundambo oja shiri kwene uri kolo mbe mupe kuya muvakere po shimango ke do nyisiro manya lo iya ye mero kwa kashimune. Yeah, ni mtu bado njia siri maisha ere romba, kwa kuwa kasa biuri, cha tuzembo tuende kumurungu.

Ogwe ba oinga yine mbacha mo njo mongjo ngondo kuda ko ba ido ngudu giro mo ka hagano ngi amambari o medika na sa no yuna FC mongjo ngondo bako nyembe kupe

0: Ogolina kuya paya pito mi tihambo mwe mo inia mapeta wari waro vi ungura. Ya twasha mbude ka ipo hi po chihona pali na pombwe. Si mariva nu. Ngana sa ni bangashi dinari. Na makwa ambiende kuru palo ngu tukiro. Ya matu mbo hende nu peke peke mbo. Nguri mbo mwange ngondo. Mwange ngondo kwa ishi ya utasha kahino. Vende mpe ipo wa hende nu. Ane horo mende. Nu mape mbele ipo palembo.
1: Oye bashine ne karukire waho ha ukambe okwe pamprat no anje mutaka me popu mbali ta usha matumi yetre hore na munyokoro kwiko ehore pakatiko spana nji o mighty ngana za no spana nji o yunama chima tunongire nei mukatiko zomtuna peke peke ndaoronga na ndoma yetre hore ndi muno minister ondenga ye hindi o namibia dr elaya ngurare muna ingu nguri o murume ndu o mutenga po first gentleman na ne detungwa operi muno musha muno munani

chimbereshe yuna makasha kaveti navete kokure ayuna maino ngombe imwe ayuna makaira rokongo te aunya ndengwe chikongo chikongo ngombo makevari yomatingana sakamburia pakati mbo kadia yuna mapwiri ashara kamukwa ke shiri mwakati korupare ashara muhunga yuna makamburia pakati mbo ayuna mamunyande wao bona muranjo isha amatingana zavete shapiti munyande onengwa tokubeta nyibere nei munyande omasa omunyande omaitingana sake nokwango kuwana muresha murongo naimwe amunyande omaitingana sangwi amunyande omaitingana sake nokwango kuwana munyande ngwi muyuka muyuka unono muresha murongo na hambo omwe omurongo naimwe meningire ponje tiro munyande ngwi muyuka ono muresha murongo naimwe waveto shimbero shiwapo sia ashipiti omakevari mayombo ya spana njio yunama omakevari muprati wanje mutsakame mwere mambo makevari Aunya dengu ya mtenya imuvite ya mtenya ubo makevari maitingana saka timbo maitingana saka indapote yuna makana waka mkoma kevari baka pakele shuma wako manene ayuna makaira oro kongote ayuna maupretu wanye mutaka mea kupa unya dengu ya upretu yuna makaenda ayuna makaenda kazi ya shimbele shire mkambule uwaspana nji o maitingana saka wakambula mupretu wanye mutaka me mkambule o maitingana saka wakambula kamkoma kenga Amukamure umaitingana sa wakambura kamukwa kenga wete amukamure ngwi mbeveli shitukana amukamure ngwi mbeveli unono moresha munona ambo mena mbeveli oyina makaenda ai baro perta bodi amukamure ngwi mbeveli wakambura mbeveli wete kambero kare shimbera shireka charo munga jiri mukati ko rupare nyane ku muyuka mapa shimbera chiye chi muyuka shi muno shimbera shi oyira ba umaitingana sa ipango bryayo bodi ashapiti makevari mai tokongo ya fana nge umaitingana sa Kozi baka pakero shoma wako manene. Omae tingana sanjima yungu wa makeva ringa. Omunyande ingwi. Mutani ngarise punguma wako makeva ri. Wako toro makeva ri kumunyande ingwi mutwedhu. Kehiro kongo tuyo munyande ingwi mutwedhu unaka mkola kenga. Omae tingana sa kehira oro kongo tuyo wako mutwedhu. Mutwedhu wako mkambule mbeveli. Mkambule mbeveli nguno wako mkola kenga. Waweto shimbera shireka jaro munga shiri mwakati korupare. Omae tingana sopwiri mbo yuna makeiro kongo tuyo munyande yuna maatende. Wajio mukambure wayuna ma operi lulu lulu maungura bingavi wa anda ko bantu betone no make anda ko bantu malizo kuhukulirwe koli amukambure wasana je yuna malulu ndino jari yunyande hore inakoshwa amaitingana sa beto kambiro ka oshire potia ayuna mopiri amaitingana sa potia yuna ma kana ka mukambure amaitingana sa burugo pale amaitingana sa onda taidiro kombande muko kapo munene o mukambure Omunyande ono muraisha murongo na tano wasipananji. Oyo omaitingana saingwi mutani. Mutani wanyantwa navi. Omunyande ngwi mutani ngari sepa wanyantwa navi. Onda taidireri kombade muka kapo munene mukamure mayeta ya omunyande wayi omaitingana sa. Basi omunyande omaitingana sangwi. Ngari sepa wanyantwa navi. Wanyantwa navi ngari sepa onda taidiro. Shibeno muveto muama ito kulirongombe. Okombande muka kapo munene mukamure wasipananji yunama. Omunyande ingwi. Omunyande ngwi amasepa peri kombande shimbere mazo kuveta nyonda taidironji wosa nanjo maitingana sa amasepa waenda utuka aenda utuka wete chaiti chaiti maitingana sa ino kombe imwe anda taidiro kombande muka kambo munene mukambure maiti malesha nao nambano maiti omaitingana sa ino kombe imwe oyuna maino kombe imwe maitingana suwan You number one, here at Independence Stadium in Windu. Imba porupare wangu tukiro moko tajura ongoro shumite. Oma vetero mawa. Oma polise va eruka va ende nodororio. Oma rumendu wami va eruka. Oma rumendu wami va eruka mpratno anje mutakame. Ayuna mama hongwa va eruka. Eore wango bei mwe kuimwe. Wango bei mwe kuimwe shimatu ingire nei. Oko epa kwa NFA. Katupo umu utavu mwashi watateko kukukua matu kotoro miliu. Ayuna maino ngombe imwe. Omaitingana sa ino ngombe imwe. Omaitingana sa ino ngombe imwe. Yuna maino ngombe imwe. Ngombe imwe kuimwe. Imwe kuimwe. Ono muraisha murongo na ndano. Ongari sepa ngombe ingire rukuru wapo ndo ngwano ndataidro njo. Ngombe jido shimbele shoma itingana sa. Omaitingana sa ino ngombe imwe. Ayuna maino ngombe imwe ruko nwane rutenga. Ashimbele cha zipa nanji. Ozbo shimbele cha yuna mazaitbe ya mwenye nengiro perto ono mwereisha mwereo na hamo bali. Yaro kasha na veto kasha nga kukure. Mwenye nengiro sepano mwereisha mwereo na ndano wame tingana sa.

tupeta mukatungu muna shamata kuri omnyande ome pajo shimbere chaspananji amaya tingana society twa iyo munyande ngwi garisepa ono murisha murongo nantano amnyande ngwi garisepa wa twakomba ndomukakamba munene nochalumbwa achitonda tsaira veta shimbere chi garisepa itidza shimbere shamaya tingana sa amnyande ngwi ropeta itidza shimbere shayunama imwe kwimwe murikonda nerutenga amaya tingana sa inongombe imwe ayuna mai nongombe imwe amaya tingana sa maita mutambo ashomya mumutumba akutfara mutambo akaanja kundwa ayuna mai ta mundra akaanja kutfara mutambo ashomya mumutumba katikotoke kuinde ore purato wanje mutsakame amaya tingana sa mukati kuri para shimbero shire chakarakana charo muhonga amunyande ayuna makongo tve washaro kamukova ke amunyande kwe petrusa amaya tingana sa kwiri amaya tingana sa pasia amunyande kwe petrusa atokambera kenga ayuna makaira ro kongo tve kunomira amunyande ngwi pandeni amunyande wangu masero impere na wono mulesha milongo vali na ine na petrusa omira amunyande wanjibiro amakevari maye umbo ya spananji amaye tingana sa ajima yumbo makevari nga mpratu wanje mutakame yande amaye tingana sa waina utuka umbo makevari nyo mungo pale yunama atatatata mkwatono mekurare mkambure mwilulu lulo mkambure mwa muyuka watulunjize munyande ngwi muyuka wana muroisha murongo naimwe amaya tingana sa baungira rukuru changa vese vero munyande ngo odia mukambure ngwi lulu lulu lulu lulu lulu mavese naona mbano lulu lulu lulu lulu ayo mukambure mua oeke mayoto yo amaya tingana sa oeke mayoto yo amaya tingana sa oeko mbayoto iri mungo vapale posi ya shapiti amukambure ngwi lulu amukambure ngwi lulu amukambure wanjibiro maritiro makambure avanyo sendano wachimbira chire chaveta potera charo muhunga ayuna amaya tingana sagaira kongotwe posi ya shapiti ombepo mai anjoze upratinu wanje mutsakame kuno mbepo uri posi ombepo nyimai anjoze kwamanyandiro shimbere amunyande waspananji amaya tingana sa kongotwe amunyande amaya tingana sa kongotwe upratinu wanje mutsakame ngwi muleni wangu wetoka mkoba kenga oma tingana sa ipaka pakira shema wako mamopo teo shimbele shapiti manyito kumbwa ya mnyande ungu petrus ya kahira oro kongo tuwe mnyande uyu na ma petrus ungu maumbo makeva ringo kahira oro kongo tuwe ipaka pakira shema wako manene ayuna maino ngombe imwe ama ya tingana sa ino ngombe imwe mnyande ungu ira popari wa shari waka mkoba kenga ama ya tingana sa shapiti ya makeva ri maito kumbwa iyo ama ya tingana sa mashi umbwa ya mnyande ungu ira pa mpratu wanja mutaka me mnyande ungu ira pa mato kumbwa makeva ri mnyande ungu amepoperi shakotoka kaira oro kongo tre amaya tingana sa aveta shimbera shire nae pa wakutupuka posi yo mbepo mai anjoze u mbepo mai pingi shinene mberemashi tuno yo mbepo uri posi achaveta shire acharo muhunga ayuna mamo katika uru pala aveta shimbera shire mnyai pa mnyande ngui amtenya akepte nae petrus amtenya posi ya shapiti chama kewa ringu maitho kuungwa yo spana nji amaya tingana sa kaira oro kongo tre sha umbo upratu wanje mutakame amnyande ngui mutwezu wakamburaka mkua ke mutwezu wakaenda wakaenda mutwezu upratu wanje mutakame anja kwa mnyande nguira pa mwabu kambero kare hashimbele shiro maya tingana za mkati koru pare maya hakuli tana ura nawa ayuna mwapuila shayo kwa mkua kenga mnyande nguye kawi oyu na mwabu shimbele shire kwa mungu pethia amnyande maya tingana za pare shayo kwa mkua kenga ayuna maka endo shimbele shire amnyande ngu mtuedo peri wa shayo kwa mkua kenga ayuna maa shayo munga kaira uro kongote amnyande oyu na maa mnyande nguye petrusa amnyande nguye pandeni pethia amutene ya mashaka shia pitangu ndauliri amyerera piwaere masha shimbere shi chapiti ngashiri kwe shivetu kutako lopale za spana nji o yunama fanyo yunama ino gombe imwe shimbere shi atitaya mnyande ngui roperto njero kasha wa shimbere shi spana nji o maitingana sa yaitiri o mnyande ngui ngarise pano uresha mnogo nandano njara ndata hiro kombando muka kambu mnene wa mukambure nani njira nje siro mnyo wairu shimota wa mpepera noye matu wango kuseta wazi ya kuungura matu ungura wandu wata tetu soku ungura taindiro vi ungura tero vi ungura wa spana nji o mao yunama kumurungu maipa hongobe wa yunama kaenda posi ya shapiti kumuyerera pimasha ngashiri kwe chiwe tukudako lopale dhas pananji wa maitingana sa maitingana sa kahira uro kongo tre kuna mnyande wango kongo tre mnyande ngui wira pa amnyande ngui mutelu kambule ngui mbewe liwajo shimbere shiko mnyande ngui wira pa wira pa weta shimbere shire kasha haro muhunga ayuna makahira uro kongo tre mnyande ngui pandeni pandeni wa itapoka mkoba kema ya kupa mnyande ngui hamutenya posi ya shimatu ngui yonai ashimbere shapiti wa makahivari ayo mbo ya spana nji wa maya tingana sa amunyande wangui Moses Moses au mbo makewari yako toka munyande ki mutedhu mutedhu pai kahiro kongo to munyande mwomu ndomure omuseka
Antoba Kashimbera Shire Pakapakashima Kongo Manene, Mango Pamyandengwish, Ngari Sepam, Nai Pamyandengwi Mosesa, Pamyandengwi Tuli in Tule, Pamyandengwi Mosesa, Pamyandengwi Ngari Sepa, Pozio

0: Ogo ina kuhe pa o mune magadi ko shiwa na injongo no puri ohara.
1: Bilbo ohara.
0: Injongo no.
1: Ogo ohara karuke.
0: Imba ohara na wa.
1: Tia na manoda o yuna mami. Yagura me na po o yuna isitu na imbi. Po ano beni wena skole skole. Ina mai tiga na o yo ni mauri. O yuna mami ngu so o uru yuna manoda na ngu so. Masa. Ngo ngu bini no no no. Ngo ngu ni mauri.
0: Oya, yon donde no oburi ohara jengu no iba ohara
2: ta bale ni be aje ko ma dinga na fa no na bogo do uta na iti ko Manchester United tambo ko munda jama ko nje ko hiro engi
0: ki ngude ka te amu de dimo ko to nganda ba uridio no so ni ma yamu imbere
2: ya
0: ogwe ba
2: aje ko ma dinga na
0: Kurina gue pani tuima ganda uri tuima ganda uri yeri kana uri wala shiva shiva ganda odon dunge ba oyun na mama vete uru vio odon dunge po maiti gana sa mai umbu ugi umuri ro injongo no aburi injongo no yalo kapita
3: o boka lele kumanyando

0: Ogore na kuhepa kuhepa na kuhepa kana rwe ndu wathu twa yo Standard Bank. Iya, kwinde horendi. Ore horenda ka ndu kuno shavadi rwa tu wonge ka le buruka ngondwe ngwi kutwa hindi ngopa kwenye be kupe kurupare.
1: Ogwe pa jine ne karukire wa ukande. Ogwe pa brana nyu mutaka me fako toka mu rukondo rushavari no rukondo oruna hepero. Rukondo akuma ku njiro ringire ni matangu ndovira yevari. Ino nyande mbambari komba ndurupare. Tasha mukatiko mamtu na nduma itare horira ndino ndi mu pretne wanje mutaka me muna ingwi nguri of first gentleman ayo Republic of Namibia ndenga ndaitwa uri makatiko vatarere muna ingwi nguri o minister ndenga ayo Republic of Namibia Dr. Elia Ngurare muna ingwi nguri o munane wanganda nji onamra chivute muna pena pena ingwi nguri o munane nomuka indise obiungura mangadanji o Standard Bank o munene kashipuka wina odo ntuna ndiri makatiko ntuna rukondo shavari na bari vatungi nei rwa kuti pretne wanje mutaka Oyuna manabano maitha mundambu ashome ya mutumba kufa mundambu yo waka anja ngunda maitingana za maitha mundambu yo waka anja okieta mundambu yo ashome ya mutumba yakaliyo mapeto manene mehinda na mimbia iwa nabano mali ungama okienda ko hingwa na ngole iya rukodo shauri wa utuna bana tukatoke kuinde ole pretu anje mutakame amnyande wika obiwa kamburi yangu kamkola ke kondo shauri wa utuna mabetre banu ukamburi akamburi yangu imbeweli mabetero mawa Akulaka munyande kwibishita njadwa kaubi. Omunyande kwibishita njadwa kaubi wana muresha ambo bari moyuna ma. Eri ari pakusho munyande ngume chibiro munyande. Kwarongera nungari rongere. Oye kesho matungire ne pato nyo mutaka ne. Kwasiyo mukamuri ospana nji. Amaitingana sawina rukwa wamuno bangela shimbere jale tshimbere. Shiyawe pano mata shinene. Tosha nyuwa itizo shimbere. Chospana inji o yunama. Ingwi Roberto nguri omwashe wa mukutu zorutu ospana nje yuna ma Roberto na use pa upretu wanje mutakame yo mukutu zorutu mashuri makati korupare ni watu nukono teja nguwa itike shimbele shoyo na mamruko ndwando rutenga ingwi Roberto omwashe wa mukutu zorutu ingwi Roberto na use pa ya Roberto na use pa nguri heya Roberto mupretu wanje mutakame ye Roberto nu ingwi nguwa itike shimbele Roberto omwashe wa mukutu wanje mutakame wende shimbele shoyo ospana nje maiti ngana sajeti ya mwenye ndengwi Garise, pashima tu ingi enai, mwaminu tuenda ondenga uruko ndoro shavari, amukambule waspana inji, omaiti gana sauri mwamara, shimbele shawe toyo mwenye ndengui, ambishu tanjambingu waka, uvingu wawepe shimbele shina makuru ungi, shimbele shawe pano mma sauri li, na shimbele shimu kubeto mukambule, atono shimbele shashipita ili weke, pozi ya imu uno, shimota wa muno vangeza uri ni, ya uri mwamara mamuno mapangeronu, meri ya nene masha rika nange sambi sekame, kuhira shina shimu etadu kukule kuhira shuwarongo, kuhira kia kutare kopindwe kema yetu ya waspana inji, O yuna mako shipaka pakele shuma uko mamu Mukambu wa muvete mato kuveta enda utukambi shitanya mbiwa vete shimbele shina mungoza pale nu Shakaria Iyambuwa vete nu shapiti Shapiti mpratu wanje mutaka me Ayuna maite imwe omaiti ngana sa inongombe imwe yoru kondoru shawari Imbele yawari vya itimuru kondoru utenga tukotoke kuinde hori omaiti ngana sa mkati korupa Akunyande omaiti ngana sa kaenda mpratu wanje mutaka me maiti ngana sa kamburia paka timbo Maiti ngana sa mwenye ndingi muyuka Mwasiyo yuna mapuyari Amuyande ngwi muyuka kambelewa kwa moro sauri ni Amuyande ngari sepa ipaka pakira shuma wako mamuwe shimbele shimunu Ngari sepa kwa tuna mwakati korupa rembo mae tingana sa Yate mwenyando shimbele shumundu kwa munda mwenyande ngwi wira pa Amae tingana sa mutuado peri waleta shimbele shire Kwa zia shapito makevari Amuyerele pima shanga shumbwe amuyande

0: Tanu, Chapiti. Ma vetero ma wakuda kumnyanya dengi ngari sepa. Dengi ngari sepa numuri se mulo kananda na wasengu mu nyando muwa. Tere chimele chwa poti ya Chapiti au manumuri pauri ni. Mutoa ya masanga shiri kwa shimeto kuda kwa vopale. Dospa na njoyu nama. Nani to kuvetwa upretwa njoyu mtaka mami kwa yuna makero kongo chumi rauri ni. Atukoteke kuindo haria yuna makind. Yuna magu yito na taivi rodi, mnyando yuna magu kukote, wakotoa shimbere kwa mukambure. Na mnyande kwa mnyuka wako iti hapo katimba posia. Ouninga ndupombo, humanumuri po mukambure, weta kambere nga kepiti. Atukoteke kuindo haria upretu anje mutaka mwesha karakana sharo, muhunga kari ya mapeta. Ayuna manospa na njo maetingana sa tuliporu pare rongu tukiro, mjuhuro ongoro shomwife. O mnyande yuna maha kuri hitisa. O mnyande yuna mamango kuri hitisa upretu anje mutaka me. O mnyande yuna maono murenjo isha mirongo iwari. Amunyande wayu na mampret nwanje mutakame. Wano mwanje mirongo wari ya mkamu nyande ngui. Amutenya ngumba hengile rukurumba. Wakuli hitisa. Amutenya wano mwraisha mirongo wari ya unyande mwanyanda kongotwe. Amutenya wano mwraisha amutatwe kemewe peyaspa na jomae tingana sa. Weke shima tuingi enewe unyande wama tingana sa. Nda utukweke nu. Burugo zopale. Kajaro munga. Wayu na maithapoka mkua kenga. Umerera bimasa Chapiti makewa rimayo kwa yona makera orokongo se yero ekombo patno nje mutakame amunda katimbo mukambure ngwilulu wasana nje yuna ma amunda musupingo ena rutu liliposia pashimote mau jatnangaza vakambure kudo vandu vari munda kasuvi pati embere makaita amakewa rimayo kwa yuna ma amunya ndengwi bishita nje bika wiwe da utuka bo makewa ri chirime uruka charo muunga ambishita nje bi kuratno nje mutakame mai tingana sakambura kamukola kenga wasio manyande wasana nje Ametingana zameri pambara kolongoro uli wai hamwa upret nwanje mutakame mnyande mwa maetingana sa wai hamwa madi kutare kusha matoku rio mnyande une chwasho mnyande ngui mnyande waspana nji oyuna ma ingui vino mandero waro ndoko mandero parepo siya ngambe kero kutuna kushine kero kuposhi mpere waro ndoko minuto mawe nga wale ngi wala rorobo isha mubiu shimatu ingi nengombe imwe kui mwaruko ndoro shawari amukutu thoruto waspana nji oyuna ma Naingiro kukutu na wanyantewe mkutu saitu miro peta. Naingiro kukutu shavandu watatalika ne mamushio minadide muraere. Amushitonde ndeke hiro kongo tue. Naingiro kuna wanyantewe kongo tue. Mnyande kushimotawa wai hamwa. Warumendu mbo wapangembe pango vandu. Waspana njo maetingana sa waiti moru pare. Waetelo kana kushamato wepothia wapuru kutawa tukosho mwashomu vandu. Amunyande kwa hitina mbalo ne wano mwresha mbo mwa maetingana sa mnyande kwa Johannes Davita. Masari kano mandu watatemba duko kule kongombi waka mbiro ngoko mangawa kawaro ngangea wawelo murongo kujawaro wikatuna kushuanjete mbikare nziba ya hamwa mbino vangeza mbero kia kutare kopi ndi eko pena makuru hongie kopi ya tenga kunyandula mihindo na mimbia rostande benga zimburu kevi na mwere kopi rombi pitope itereoni hako toka warozi la vya nguansa aroshi la shino shoshif shando saka bitume eroni hako toka ngero spet pia na vinavi kapita na ngwari vinavi wavienda vikapita mbero Chapiti weke Oye kemani soko wetu upret nje mutaka mendevita. Mendi devita ame tingana sa wanyamba nali wono mresha ambu umwe. Devita wanyamba nali. Kosia mutunaiwa shaka ko ngariro yeke ulili. Chimbere Chapiti ngari sepo ma soko wetu chimbere shi wama tingana sa. Ngari sepo no nga kolo ngri ne kombanda rupare. Ngari sepo wetu yeke ma tingana sa. Amunya ndengi ngari sepo enda utuka. Ngari sepo wetu chimbere shi mungu lapale. Ngari sepo mungu lapale nu. Chapiti. Chapiti mekurele shiri shiro mawetero mawapotia Amunyande ngui muyuka Mwata anabano mamuro sawi mpere uliwa maetingana sa Nyande ngui muyuka ina uja uja mtu watatendino ndi wa shitivi uliri Amunyande waspana nji Ngui muyeke ya amunyande ngui nare muyeke uliri Muyeke Waspana njo maetingana sa ina uja uja ndio ndile mshiti umunyando mwangu iti sawi mpere Ndiwa shimota ndio ndoko pate wapatoa nyande wevari Kumaitingana saka enda muyeke waka enda Wazia Chapiti Muyeke Yendingu muyeke shimotara banure mushida Warondo mnyande kujosefa wasana nje yunama Walaro shinashimwe ya mkutu ithorutu Muyeke pume ingarire puwei Muyeke shakura kura kura kura Waitisa mera piuli shimotara Omakewari mayo mbo ya spana nje maitingana saa Maitingana sa umbo makewa ringa wipanyane kwa komurungo murungo za pale loyu nama Wazia mnyane ngino mandro isa poka mkua kenga Wazipana nyo maitingana yuna maka enda Oyuna maka enda Oyuna maka enda Pratu wajakutoka me yuna maka enda ipa wangu mwishawari Wazia jimbere Chapiti Chapito makevari mnyande ngwi. Bishita njambi wakao vimangu kukao njanu kukaindo hara makevari ya umayo yunama. Ayuna majina ingo kamukua keo prakmanyo mutakame. Amnyande ngwi Joseph ayoto shindira shireko murungu. Kwa zia chara shipupu kwa mkambule ngwi mbeveli. Wakambura waspana inji yo mae tingana saa. Beveli wawete shindira shireka jaro muunga. Muyeka ngumapaya wako murungu ba mnyande ngwi muyeka. Muyeka waspana njo mae tingana saa imotava havereko. Nyande ngwi David wakambule mbo mae tingana saa mwenye kamukua keo. Amaya tingana zepa hongo mwisha wale shimbira shuwasha mwende komando. Mighty Gunners, show me your number. Yari tira nombra ya mnyende kwa iti murukondo shawari ngu David anyanda shimbira shuwa. Ayuna maa kaenda upratu wanja mutakame. Ayuna maa kaenda. Mighty Gunners hili hakane paka timbo ayuna maa mnyende kwa kauvi. Waweta shimbira shireka jaharo muhunga. Wadhia mkambura peri waspananja Mighty Gunners. Wakambura kamukowa kengo waweta shimbira shire mkambure mwimbeveli. Washimbira shire muyuka shemururu mauliri. Waida shimbira shire kuno mbepo. Wazia mukambure ngu ilulu operi wakambura. Mukambure ngu ilulu ayuna moperi wakambura. Ayuna makeira uro kongo fe mukambure ngu ilulu. Waenda utu kwa weta shimbira shire kajaro muhunga shiri meuru pratu wanya mutaka me. Shimbira shire potia. Vino mandi roperi wakambura kamukola kenga potia mtunu ya masha. Shimbira shapito makevari nga yungu yuna mungu nye tegui wakao vinguno maso kumbwa makevari. Mungu makevari shako toka mbapu nye tegui yapo. Mungu nye tegui yapo muna ingoka mukola kehe wakaenda yapo. Ayuna mapuiri mwaya kaenda mwenye ngu Petrusa. Wavete nu. Petrusa wavete kwa siyo mkambura peri wakambura ngu mbeveli. Wavete wa shimbera shine upratu wanje mutaka mea maiti ngana saipa hongo mbwe shavari. Maiti ngana sa mwenye ndo maiti ngana sa wakaenda. Maiti ngana sa mrugo do pale. Ayuna maashare mbo kamuko wake. Ayuna maashare mbo upratu wanje mutaka mea. Ayuna maashare mbo upratu wanje mutaka mea. Amunya ndi wango ayuna ma upratu wanje mutaka mea kwa share kamuko wake. Amunyade mi mose shimbera shuwa mu dokali yalu. Dokali yalu kare mpratu wanja utaka mama kevari. Kaya umba yu na mamu nyade mi mato kumba mama kevari. Yanda yu na mamu wa mnyande wa maitika na mato kumba mama kevari. Waenda utuka mama kevari kine uru. Mungo do pale nubu yuka. Shimbera jaro shire mpratu wanja utaka me. Ayuna mapiri mnyande kwi. Amutenya waka enda. Anumureisha amunata amutenya waka enda. Ayuna maka enda pratu wanja utaka me. Yambo. Yambo mnugo do pale. Odi ama tingana sopiri, ama tingana saka na kamukoa kenga. Ndiku mose sa wanyando mwenyante, waspana njo mae tingana sa nabi. Amuno kakara toka ngara upratu wanjo mutakame. Amunyande kwi mose sa waspana njo yunama. Wanyando mwenyante mwa mae tingana sa nabi. Amuno kakara toka ngara. Mlino nyara mbanda na mbano shimotarande hore. Yakari yoma petango manene mehiro na mimpia rukondo rushavari. Ayuna maino kambe imo anugadwe beri morukondo wala komasa. Awa hongwa wa yunama mwaparaka hito na mimpia angavezwe. Wajira sewa hongwa, wajira sewa na sewa mambo, shinono, shino ngombe imo mae tingano wa sanjituli ya mutambuli wa shuwarongo. Wanunga bebuwe kwa ngombe yaka mbira ngoncho, kwa manga waka horonga ngeena, abado muro kwa ushabara vika tunakushua. Yunam one, mae tingano wa suwano, oru kondoru shabari. Wame kopi ndio standard bank, tope it kapa. Eo reteni na upratu wanjo mpaka mwishimbira shire shabe kwa jaro muunga. Husband anjio mae tingano sa, mae tingano wa sumu nyande ingwi. Omnyade guwira pa mrungo do pale. Omatingana sa mrungo do pale pote acharo muhunga. Ayuna makane ka mkoa ke pokati matingana sa. Patingana sa uta shimbira shire. Pote ashapiti omnyade ngwi ngarise pa. Ngarise pa ngwi kana okara no nguro ngwa shimotara. Ndine yo masanga pe onyo omnyade ngwi maiti umwe mapiti. Omnyade ngwi yambo mapiti. Yambo mapiti ko shira shoyu na ma. Mnyande ngwi yambo wa piti. Warondoko mbando rupare. Asukuri yo mnyande ngwi yambo kwa yangu matosho warondoko mbando rupare. Mnyande ngwi warondoko mbando rupare wa spananjo yunama.
1: Substitution for Yunama is going out into the piano and going in.
0: Chio felo songwa iti upratu wanjo mutaka me waspananji. Oyuna mangwa nando kumbando rupare. Chio felo sa nando kumbando rupare upratu wanjo mutaka me. Atuko toke kuinde hore. Waspananji oyuna makaira uro kongo sa unyandengwi. Bishita njambi wa kaovi. Waewe tashimbele shine maa kupa unyandengwi. Yambo uyo amutenya potia. Omaiti ngana saka mburi ya poka timbo. Ngari sepa. Ngari sepa maiti ngana saka. Ngari sepa kanda. Ngari sepa nu. Siapisi. Chapiti, mekulare chiri chiri. omavetero mawa omanyondero mawa okuza kumenya ndingwe ngarize pano murize mulongo na ndano ngarize ngarize ngarize ngarize omunyando muwa mavetoeke

en tout cas, monsieur. On ne peut pas parler de nous. On compte. On compte. On va être dans la tête de Jibé, tu sais, Marie. On va être dans la tête de Jibé, tu sais, Marie. Cause. On va être dans la tête. Mati, maveshano. O Jibé, je vais au-dessus. On se met en avant pour un daté. On va être dans la tête de Jibé, tu sais, Amatinga na zeno imbere bibari amunyande ngwi mose wa yulu amatinga na sa matinga na stu matinga na stu you number one amatinga na zato nukanete amalete roma wa yoeke ngaleta yo munyande ngwi ngari sepo kuda ko paka paka rejo ma koma mu amunyande ngwi mose wa yulu ajito ndata yulu atu nukanete amatinga na zeno bango bebari zaledo bebari morkono rasho nchupa abantu ngabedu beberi kwa utemba abantu ngabedu beberi mwashiwarongo abantu ngabedu be morocho beni abantu ngabedu be murukati ndoroto beni abantu ngabedu be mondoropa Moses wayulu watunukonete omati ngana zaino imbere bibari oyuna maino ngombe imo pregnoje mutakame maiti ngana stu yuna muwan ngatukoteke kuinde ore adile ore pame yakari omapeto manene meindo na mimpia pregnoje mutakame yakari omapeto manene Pratno nyam tsaka mina tsaka tsaka hore. Amnya ndengu Yosefa. Amnya ndengu Yosefa ka nda umbo shimbera shire pratno nyam tsaka me. Mbotia. Amukabura peri. Raining. Amukabura peri. Awa kabura waspana inji. Blowing. Oh. Amati nganat. Operi wakambura pratno nyam tsaka me. Tsaka tsaka hore matu nji ko mukutu soru tu. Amnya de muri mo mara amati nganasa. Yande mo ya muri mo mara pratno nyam tsaka me. Ndiyo muri mwamara wazema tunjiko mtunei wate kama meri ya nene upretno anje mutakame tojo jimbele jijavari chaspana nje wama etingana sa chajiko ya mnyande mkwi Moses Moses wanyu lunga itine jimbele jijavari onumure isa minongo yivari maitingana stu yunamuwan maitingana sa weto jimbele shirashiri meura jaro muunga mlunga bapale wasia wazema njiyo yunamopiari kairaro kongote mnyande waka uwa weto jimbele shire yunamameipa ango mwishavari Ayuna makanda odema tingana zabono yate buyar kaka ino kongotoka sharo limbere maitingana seno imbere bare yuna maino kobe mo pretu anje mutaka moru kondoru shawari naru kondoru na epero yuna maipa hongo mbo shawari odema tingana so pwiri awe tshimbere shira sharo muunga maipa hamu yeka munyande ko murungu muyeka imbere kaenda maitingana sakaenda maitingana sakaenda bodi yuna mapwiri kairo kongote maitingana sakaenda bodi ya oyuna mapwiri kairo kongote Amaitinga na seno imbere ibaro makewe ni mayo mayo spananji. Amaitinga yuna maungu makewe ni pretu wanje mutakame. Tayo imbere shitenga jo spananji yuna ma. Chajibe ya mnyande ngui ndari sepa pretu wanje mutakame. Kwa shimbere shawari shoma itinga na zaito ya mnyande ngui mose. Mose. Kwa pretu wanje mutakame we yu lunga itinga shimbere shishawari. Ayuna maino ngomti mwa maitinga na seno imbere ibari. Anuberi mwoko tuwa shuwa lango meka mbrea ya shamuru wedo mkadima utoka enda. Wataronda tewe ya bomero shiwa na yuna maya endeno wanjeru wa rovengi. Kote ya shimota hapo padeo yuna maini moko tongata muituri ya mchihuro. Sasa muite moru kondro wako masa. Eole teni na muinja standard drink chocolate kapa. Mbango kamblo njitha mshuwa na nukia rura mshuwa na. Kaendeo standard drinka. Yaro standard drinka. Tono standard drinka. Atep mwakura kura standard drink, standard drink, standard drink. Nja ruko uko tumbanga njitha mshuwa na nukuko tula mshuwa na. Mbango kamblo mai homuna mshuwa na. Mai ya rura mshuwa na. Aye, shimbere shire shaweta ukato wanje mutaka meyo maetingana sa. Amukambule wawete shimbere shire umurungo wapale. Umurungo wapale upratu wanje mutaka meyo kutika wa mkiyande wa sananji. Amaetingana sa kambuli embo mkatika urupare wano umurangia minungo wari na wari. Angari sepa kaenda wakana kamuko wake. Wadze yuna mwapwiri. Maetingana sa hato shimbere shire shapiti. Shapiti upratu wanje mutaka meyo. Shapiti upratu wanje mutaka meyo. Ama kewa ringumayefa kuungwa. Iyo spana inji. Yuna ma. Amyanegui amep operi mbrad nwanje mutakame Nguri yo captaina Iyo maetingana sa Mango kunyande shimbere shio mango kuri ya ritha Shukushongwa eshero mnyande Nguri yo captaina tukotokeke ore mnyande ngwa risepa Uyeka operi maya kupa mnyande ngui Oka umuru mbrad nwanje mutakame Amyande ngono mwresha mwengu na imwe Ingui masiku muyeka Masiku muyeka mbrad nwanje mutakame Budhe imbere shi mururu mauriri Ama kebari maitho kumbwa ya spananji wa maetingana sa Oyipaka pakiro shao shumao koma muhoa umbama kevari. Majimbele shire shawe kwa upratu wanjimbele.

0: Aguhe pa.
1: Aguhe pa.
0: Ua toki roa, pohara.
1: Ove.
0: Ove.
1: Ai, koshwane hati wara kujo, wadate. Aye sa ikare.
0: Mhm.
1: Ye sa ikare, uti jiru saba, batu izi nipo uni ngandu kujala. Ika onye ko murungu, ai ko toko munda uli.
0: Mhm. Dangi. Ya, opombo. Opombo uliri. Ya pito mulongo nanga pina tatu. Bantu yo muhonge ngono po meguse po meguso para tupate. Uta no tolerere mbai. Uta no tolerere na tuka matuka. Tu gasuru badi behi.

0: Josefa! Hey, Josefa!
1: Yebo.
0: Hey, kutala kukubiza ukafuna ukusabela uthuleleni.
1: Hayi bengisalungisa le number lena.
0: Hey, pile onkomo oyilungisayo.
1: Jive Matapuza.
0: Jive Matapuza ya! Iyo le kutala kifuna mfana wami Joseph. Kutala kibatshela kithi kusababulala kawe mfana wami. Kifuna uyibambe uthi tlawu, tlatlawu. Kawu mina kusawuthi tapu, tapu.
1: Jive Matapuza.
2: Ogolene go heba mba ha go bilikiza mba go dira bika endenu mo tswang ona shakura makura makura makotoka go ya makamo mo minute para uri di go no mba go jeme go pelwa mba go ka ende mo kwenda tenjonguno
3: ogwe ba ine karukiro ha ha kambe ne kamra ushanga ino shiri moto go jwana sho shipra shwana sho pratne chimatlingre nei o mai tingana sanja taromba tsatsanyo yo standard bank top 8 nai munu o mai yori o masere hambo umwe ne kopi no do mendali o dongwa o mai yori o masere hambo umwe osbana nyo na manja panjara ke oreseni na ya munu mai yori o masere 3 okwisha o yuna ma ya munu mai yori o masere 3 no mendali endo o selva nduma ne munu o mbandi dongo ulta ne kopi e hude e kopi e wa osbana nyo mai tingana sa ne munu e kopi e hude wa no mai yori o masere hambo umwe oyo shimariba jia taro yo mai tingana sa ndino ni o mai yori o masere hambo umwe oshimari o shingi kaparu kale kashimari o shititi shimotata neke mo muete mo namibi ya kolika etu oshimari o shingi ya mbabu nyambisha na okambe o mai tingana sa taro manyo ya masere hambo umwe ya tare kopi ye wa ye hule nonomba ndilongo uto nimbia vye vya vya vanyande le hore na imba mba uliko shumunyande watu na menda muhukame toko epa mwacho wa okambe mbabu ya ndishimare karara lishwe kusha osimana njo mai tingana sa ya mune kopi nonomba ndilongo uta no mayo vi o masere hambo umwe ngundo yuna manjapanyara keoreteni na ayamuno mayobi o masere etatu okwe pamacho ao kambe opuwa muka mundatu mimba heza kona mimba heza pehi na ima tulimba ulilipo heza tukonjitu kutila anjo ngurova kupanjaru wara wengiva ifato ambo maitingana sa ulili o yuna mashimo tala mundambu wakoko wakoko epa au kambe okwe pandangi
2: kwenye kwe pandangu mungi nguwa ngondo ya kakuchi endio kutupena onu kushwa mafia haraya na njara nduwa nakanene kumato kunyonga nyonga yoke nako mai Mwatiti mwatiti mwenine mwanine Masha kapa kwenye mwakotuwa shuwa rongombo Yae mwakongurua matikana sayo shuwa rongo numo shi TV Mwakotuwa kajua shuwa rongombo e Mwakotuwa amba e Mwakotuwa shuwa rongombo Mwakotuwa nakanele ni mwodo mbuwe Mwodo mbuwe uri ino mbuwe uri ino mbuwe uri ino mbuwe uri ino mbuwe uri ino mbuwe uri ino mbuwe uri ino mbuwe uri ino mbuwe uri ino mbuwe uri ino mbuwe uri ino mbuwe uri ino mbuwe uri ino mbuwe uri ino mbuwe uri ino mbuwe uri ino mbuwe uri ino mbuwe uri ino mbuwe uri ino mbuwe uri ino mbuwe uri ino mbuwe uri ino mbuwe uri ino mbuwe uri ino mbuwe uri ino mbuwe uri ino mbuwe uri ino mbuwe uri ino mbuwe uri ino mbuwe uri ino mbuwe uri ino mbuwe uri ino mbuwe uri ino mbuwe uri ino mbuwe uri ino mbuwe uri ino mbuwe uri ino mbuwe uri ino mbuwe uri ino mbuwe uri ino mbuwe uri ino mbuwe uri ino mbuwe uri ino mbuwe uri ino mb

ondirongo mba kura mo rubedo retundwi omatenga ngerimba mae pothenai ruho de urunene matu hepura ondiro yo mukurundu wetu po yo mukurumendu wetu ngwatire no dombura do shiwondo shomirongo muyuna hambo mbari momatuli owe po ngame mo Botswana ruho de urunene matu hepura ondiro yo mwashe wetu no mukurumendu wetu ngwatire no dombura omirongo muyuna hambo mbari po matuli owe mo ngame mo Botswana enaro muti omato kahupitwa ke namatha malenga nguya shukwa osha iheya ya unanga omuti ongukara etido kuruo kwa malenga no matu hepura kuimba dohunda malenga ngaundi kwe malenga itanda na mbuka muna malenga okavetu selo na ngaunjwe malenga ngavidhuwe nao opere thende malenga no banguve shirondero murangi Shenako njavera, pathe wanaune na ngombo njavera. Uyambwa njavera, novana shingadhuwe nao. Oroko la shituka, novakwe na mbura uombinga na lika neyedhuwe nao. Kanjie ndakavishene, okuritha shipumba. Hitler hikwama, kaye ye hange. O, kawanenwa, kanjo unonganda hii. Omaru, Njavera na rayamu na mava. Wina vahepura ku okawiho njarakama. Mbihiripo thiomba. Hiashenaka kapeke. Ongore shipotha na teni urueda. Kombuta nyuba. Kata ponjavera. Kavashwe na mbiva njarakama. Obana sheva shikurume. Imbo bakuba. Monga marika needhuwe. Ngotlop kashirwa. O. Wina vahepura kwa nashe. Nova kwa tonganda anyuwa. Ova urwa henguwa. Na saeva marenga. Mashuithiru warwe maya kumbunda. Konyuithiru otone kukapanda marenga. Nguli ponura hamo datu ime. Ambaro ndatu, weimu ndatu, onoro mbario hambo mbari moshomithi. Onoro hambo ndatu ime, ambaro ndatu, weimu ndatu, onoro mbario hambo mbari moshomithi. Na Dr. Mangere Muwa Malenga, na Holera Tumbo Mutenge, mbiri moshomithi wina. Matu nyingire ponji thiro kwa manashi wa shima tupa mba uka nao kutuwa po katiti. Mashangironge haka hukire na wanutuwa kwenjo na wameka mbresha muka, tumunu mbapira ora tumupena wa. Pothia kumbando wa hepule wadhu nukushivitha nuruho dhunene ondiro yomkuru mendu nungwa romwashi wawo wadhumbulo mirongu miuna hambo mbali mguatiri ya pomatuli rowe mo ngame mbuchwana wa hepule agusha enaro mutpi omato kahupitwa kenamatha malenga nguya shukwa osha iheya yaunaka yaunanga mutpi ongukara etido kuruo kwa malenga aligane edhubire mbo Kuvingi ono meranja njoo ono hambo ndatu ime ombari ondatu weime ondatu onora ombari hambo ombari omoshomwife oyaka panda marenga. Yadu kuye pwena Dr. Mangere Muwa Malenga na hole ratu mbo mutenge moshomwife. Waru engeri mbaesha noruho de orunene owepe owakomboka shipwahura havarwa na yakwaterwa watu. Kwa yetu ihe, uwepe o ya wakomboka shipwahura hava rwana ya kwaterwa kwa yetu ihe. Matu shivitho ndiro yo, yomwashi wetu omuthuwerwa okau maroli Constancia kwa yetu ihe. Uwepire olisha ine modhoiri dhomuhu kama shepangiro shasho mwithe. Nuwatirie kehi uwele mbwako enjo nao. Omwashi kumatu shivitha uwa wadhapi waputa uka na kaya ya rukapo wa etu ihe. Owashivithi waomba oto tumbireko no mwangu uwe na mtena. Okashana hishi no mwangu uwe ngadhuwe nao. Mbuiki hishi no wangu na ina. Owatu waka ronda no shuwana. Andon shirie no shuwana shashirie. Unyande pomba na no shuwana shame hiya shi. Waro tuwa kushipati, noe ina.

Okuhepa na uri muporatino mutagame muramba kaengomenga umini kwetu harikana ngunda mauriri kadira makeriti ona uriri ona uri tukaende pamusha tuhanike murwetu ndibacha matumwe tiro shirishi na kwa kuhitira pokati uriri toho nyoroka njeto veni uriri ngura njeto veni iya yeah.

omundu watokwa ye maumburo shirishe kuhita mekuru hungira ingo maumburo mwininu ama tupahando onjimburo edhe tuurisha alatika neenga viva the popedhu tukaendepa mamukaru edhe ketunga iriro hunga na oveni urisi iriro hunga na oveni iya kakusho na wanao kakusho po miku thirepongro mba kumurungu tuhaka ene tukwa ya muvia renu urovi ngurantimari ende amistela vepero katiko mbaye.

Shinene ri hamena uri upratine ngoma bomo pratine anje mutaka meshe mokarwede ketu kandino ndi kwete mbo akambune na ruma ndakwa torande mbo dodoro mino mitherandu otamo wi fer sembo komingo mundu ngai no mwe ambambe ombe ponji mai kambura ni auto kambura no matha shinene cha mundu ngo kaputuro wi perekeno ye ya mini kwa mpura nwanje mutaka mingu na mpura niko ndenga podongwe shiripi njiripo numo karuwe denga basha miku tike no dhombo thiro dhombo uliri o dhwa kambure gandushi shima tieta o karuwe de ketu inga komandro ape puli mpura ngawana mipia ndenga podongwe shiripi njiripo na iye ninitha o dhondiro dhwe adhehe

Mambongo mwe dua po ana jimi jima bumbu mambonga. Ome kapo dongo jeri pinjeri po kapo puketunga. Matuka enda pamwe na uri ya matia tata pamwe ngandishi tu yambe. Po kumana mbe no po atu anika. Ti anjeru vede kuviarwe. O imbambiri mo kihio shira resho upshu o imbambiri kihio uvere ya pehe pumulimbo. Matumudhiri ya po mberu kilomo minyo. Ya. Imbamba uiroshi kambo shidhodhu. Tatu hindingo mute, oro ndingo mamboeni, oye kakaa komba peta nukwadha, oshi shivangwa wako mbande hingu yuke, yuru ngina noo shivangwa, usha tukano mune netima. Jambika pimbwa, sha eto mambo, nusha tuwapo mbango ye, mbango mbi, mbango mbwa, nandali yeme kuthura, nandali yeme kuthunda, ingu kumathuwera, ngumathuwera, ngumapandera po, ngalie puma kambulire mbumbupura ni wanje mutakami. Puma peru angalie puma kambulire. Kambulire ya paro kako. Kitu kaendeko murungu magarowe the ketunga.

omulali wonjuithira mbaranga okutha mumurongo nambari nga muhambo umwe muuko munene tukietera okaruvethe ketu inga team no sleep mokaruvethe ketu nga mukara imbi okutha mumurongo nambari nga mumbari yomuhuko munene okuretha eshangwa nokutera meshangwa nokuminikathana okutha mumbari nga mwine yomuhuko munene oruvethe rongumbiro putukumbira oviune mehiretu nokutha mwine nga muhambo umwe muuko munene tukietera omaumburio mawa ya mukuru othonda aliye muhuko munene okaere okaruvethe ketu inga team no sleep okaruvethe ketu nga ukaenda pono muhonge wetu kavithe mburuka ngondo aruhe ondenga podongwa oishavari pinyi jiheripo omulali wonjuithira mbaranga.

omurari wonju itharambaranga okudha mumurongo nambali nga muhambo umo muko munene tukietera okaruvethe ketu inga team no sleep mokaruvethe ketu nga mukara imbi okudha mumurongo nambali nga mumbali omuhuko munene okuretha eshangwa nokutera meshangwa nokuminikathana okudha mumbali nga mwine yomuhuko munene oruvethe rongumbiro putukumbira oviune mehiretu nokudha mwine nga muhambo umo muko munene tukietera omaumburi omawa ya mukuru ofonda aliye muhuko munene okaere okaruvethe ketu inga team no sleep okaruvethe ketu nga ukaenda pono muhonge wetu kavithe mburuka ngondo aruhe ondenga podongwa oishavari pwinyi njiheripo omurari wonjiwithirombaranga.

urari wonjuithira mbaranga okutha mumurongo na mbari nga muhambu umwe muuko munene tukietera okaruvethe ketu inga team no sleep mokaruvethe ketu nga mukara imbi okutha mumurongo na mbari nga mumbari umuuko munene okuretha eshangwa nokutera meshangwa nokuminikathana okutha mumbari nga mwine yomuuko munene oruvethe rongumbiro putukumbira oviune mehiretu nokutha mwine nga muhambu umwe muuko munene tukietera omaumburi omawa ya mukuru ofonda aliye muuko munene okaere okaruvethe ketu inga team no sleep okaruvethe ketu nga ukaenda pono muhonge wetu kavithe mburuka ngondo aruhe ondenga podongwa oishavari pinyi jiheripo omulari wonjuithiro mbaranga